soma wa sheni yoku uthelele soma uthelele lo kiyarelexana nukiyo ibarelante kubahi uthelele ihone wala kihingwe osoma wa sheni orokile heke kahiyo.

0: y bukulu ke identitate izwana ke weta awe ka tu wakala accidenti yazo la wereba ona rota kalia
1: ariba we
0: ano
1: bale ka phela go hane wera mamore lwa ye motho a mo itri ha mota ba khan ba khane ni mamore lwa ye motho a mo rom ba ba ono likana
0: tata ke ba likana
1: ah
0: we ataka ba khan ba khane a tu onse na ngona anira e masule we to khanler mo la no na rota kalia
1: ayo
0: ah wira onkushe mo tanke ora na ke vel tati o wata ona pa ka tidenti anko kuma dukiri anona neya
1: watikiri he
0: otake lo kandi anona neya ya ron ruwa
1: anbali ho kwashukurla
0: abwan kwashukurla tanse obrigado

ya mina leyi nga wena kumbe swi ta pfuna mavasele nambe wo bejini ya mina kumbe yini ya wena na wo katseta pa matemaya.

0: bone ke ba le ipereko sa tuwa chipoleka ta sa roke malila mwana ne 50 ba muruka sa ipereko para mer muruele ke
1: alufia de ni mon ne ki lupa te bulu sa ya ti ala mo himba li harani
0: manun linya note ta na roke malila.